kankura meleke alu sisogo tari da lara fima na jɛmanjɛ kun gɛrɛ masa sa tɛ maa to k'iyɛ seko la sa tɛ maa to k'iyɛ sirama ye sa tɛ maa to k'iyɛ fɛntigi ye mɔgɔ wala sabali dɔɔni alu sisogo furumuso kan